0: Nuko nuko ariko no kurundi ruhande kandi munyereza mu gusekura gigu wa Espagne Luis de la Fuente avuga ati umupira wa maguru numukino boroshye n'urukino goroshye adutegereza gukina urukino rwawe ukabuza umukeba gukina umukino wiwe ati sinzi rero umuntu aza kubishobora hagati yacu n'u Faransa ati uwo biza gukundira afisa amahirwe menshi yo kuza gusinda urukino urabone ko ni match ba eba
1: eh bona ko ibi haro byinshi haro byinshi kabisa
0: Lamine Yamal na wenyine bamubaza ati uno munsi mu rukino muza gukina n'u Faransa uzagura n'abasatirizi batatu wa mbere bakomeye ku isi kandi bose bariko bahiganwa umupira w'inzabu ngo igihe wobigira ko biruduzu gwego gwawe Lamine Yamal ati umuvu

nuko biba binagoye ngo nta mugabo nta guhagarika kubandaya ariko arabaha ibikogwa ukwezi kumwe nizere ko mutararambirwa kubandaya muri ko murumviriza ino ndirimbo ni kuva kwa Sandra Mapendo ati bila Yesu indirimbo yaruka kuduha ati ni muruhuke ubu naho aciya duha iyi muraruhano ne kuyumviriza volume reka tubandaye turiko turaduta.

Reka nderekere gasozo ku gasozo. Naricho kizizira kizanana. Baza bashengera n'abashenguruka. Nibatamumbya muzotira gashambara. Zobaririkiza umuhoro jani wabo. Ngende mbuse tsigiseke gitenga tibindi za kumutima. Ibindi azishinga. Ndaza zonsubiriza mu ndumane.

0: bukaronka kandi bugahera cyo kimwe nk'uko umuntu aba yahawe kitimbwa ngo acifashishe. Ego ijo tubisanga mu ngingo ya 88 igico gitabo cy'amategeko agenga amatongo mu Burundi. Rero ni kuvuga iyo ngingo nyine iravuga ati nta ushobora gukoresha ubwo bubasha dukije kuvuga atabanje gutanga ingwate kiretse mu gihe bitegekanije ukundi mu masezerano y'abo bantu babiri. Ni kuvuga nyene ico kitimuka hamwe n'uwo muntu ariko arahabwa ubwo burenganzira. Hama kandi hategezwe kubaho intonde y'ibiriho ningene bimeze muri ico kitimuka. Nk'akaruriro dufate nk'umuntu aguhaye uje kuba mu nzu yiwe, hategezwe kuba intonde y'ivyo usanzeho. Namba ari inzu y'imiryango itatu, namba usanzeho ububati, ibiriho vyose ukabivuga.
1: Yego.
0: Hama nuko bigenda ubwo bubasha urabugira, ariko hageze yuko naho nyene ubwakwa nka kujya nyene bisanzwe ku muntu aba yahawe ikintu ngo acifashishe. Mu ncamake nuko nubisigura nkuko biri muri iyo ngingo ya 88. Aha rero icyo umuntu ashobora guhagarara ko cyane nuko mu gihe umuntu ashobora guhabwa ubwo burenganzira, iyo cyo twita droit d'usage, bwo kuba nko mu kitimuka cyangwa inzu, reka dukoreshe inzu kugira ariko baratwumviriza batahure neza, nko kuba mu nzu imyaka myinshi, dufate nk'akarori imyaka 20 cyangwa inarenga kuko biranashoboka. Muri icyo gihe ntibishoboka yuko uwahawe ubwo burenganzira aca yitwanye n'umutungo. Ibyo ntibishoboka ngo nubwo bubayemo imyaka myinshi uko ingana kose. Ni kuvuga nyine uwo mutungo aguma arujya nyene yawugutije. Ariko icyo twovuga aragira ubwo burenganzira bwo kuwukoresha cyanke kuwubamwo nkuko biba bisanzwe byategekanijwe mu masezerano bagiraniye. Icyo asabwa rero ni uko kuwukoresha neza akawusubiza bimeze neza nkuko yawuhawe, hanyuma ivyo onye bikaba biri mu mategeko neza y'ukungene bizogenda kuva aha uwo mutungo no gushika awushikirije. Ego rero novuga yuko ari ibintu biri mu mategeko vyanditse neza. Ni kuvuga yuko natwe burya tuba turi ngaha kugira dufashe gusigura ano mategeko nyene. Ego pero inyuma burya y'ingingo ya 88 dugeje kuvuga turashobora kwisunga iyindi ngingo ya 89 ivuga ati, reka ndayisome gato, iravuga ati l'usager et celui qui a un droit d'habitation doivent en jouir en bon père de famille. Nico dugeje kuvuga ni kuvuga iyo uhawe ikintu cy'umuntu gikoresha cyangwa ukibemwo utegeza kugikoresha nka nyine cyo ntushobora kugikoresha nabi cyanke ngo ugikoreshe ukuvyumva. Rero nuko mwisanzwe no bisigura. Murakoze. Ego.
1: Ego. Niyaza kunyine mucyo mbona mudubwira amategeko agenga ibyo vyerekeye bwo basha bwo gukoresha iryo tongo ry'undi.
0: Ego. Muri ico gitabo nyene mpejeje kuvuga chama ayo mategeko agenga amatungo mu Burundi, ni gitabo dukoresha cyashizweho mu 2011. Ni kuvuga uhawe ico ikitimuka, reka nkoreshe ikitimuka kuko ikitimuka sinzu yonyene. Uhawe ikitimuka nkuko meje kubivuga abahawe uburenganzira bwo kugikoresha cyangwa kukibamwo. Rero iyo hari amasezerano niyo yisungwa. Niyo yisungwa iyo nyene umutungo yatanze ubwo burenganzira bakandika neza amasezerano. Uci waronse uwo mutungo abayemerewe kugikoresha ico kiba kiri mu masezerano gusa. Ni kuvuga ivyo bonye tubisanga mu ngingo ya 89 y'ico gitabo nyene. Hanyuma iyo ngingo nyene iravuga ati iyo amasezerano adasigura neza ingene umuntu azokoresha ubwo burenganzira bica bigenda gute muri uwo mwanya, amategeko arabisigura neza. Reka tubisigure gatonya mu ngingo ya 91 y'ico gitabo. Iyo ngingo iravuga ati celui qui a l'usage des fruits d'enfant ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses biens et ceux de sa famille. Ni kuvuga iki umuntu ashobora kuba afise uburenganzira ku vyimburwa vy'itongo hanyuma dufate nkaho hantu ahantu hapima amahegitari menshi rero mu gihe uyo muntu aba afise ubwo burenganzira bwo gukoresha ivyo vyimburwa ni kuvuga wewe arashobora gutora ibishobora kumufasha ariko ntashobora gutora ivyimburwa vyose afata gusa ibimukwiye we n'umuryango wiwe murumva yuko uko biba biri kose amategeko arafise ukungene abitunganya si kuvuga yuko ngo baba guhaye gukoresha ivyimburwa biba biraho hantu ukabikoresha ngo ucutegerezwa kubitwara vyose oya utora ibiba bikenewe kuri wewe n'umuryango wawe mu gihe ubuhari ubugihe ubufise hama ibisigaye bigashikirizwa nyene umutungo rero novuga nti iyo umuntu afise kandi ububasha bwo kuba mu nzu ashura naweho nyene kubana n'umuryango wiwe akawuzana umuryango wiwe bakawubamwo rero ico gihe ashobora kuba yarahawe ubwo burenganzira bwo kubaho hantu akiri umusore natanze akarorero nk'umuntu ahawe uburenganzira bwo kuba hantu imyaka 20 ashobora muri iyo myaka 20 kuzana umufasha muri ico gihe akibaruka muri ico gihe rero murumva yuko abafise ubwo burenganzira bwo kuzana umufasha wiwe bakabana muri iyo nzu nk'uko amategeko abivuga rero reka tubandanye mu gihe rero amategeko cyangwa amasezerano adatomura neza na neza ico nyene guhabwa uwo mutungo azokora twari twabajije ati mbega bica bigenda gute ni kuvuga inyishu tuyisanga nk'uko meje kuvuga tuyisanga mu ngingo ya 91 niyo icisigura neza ibitoje kuvuga ni icisigura neza uko bigenda nivyo meje kuvuga hama hariho kandi inyishu tuyisanga mu ngingo ya 95 iyo ngingo ivuga yuko iyo ukoresha itongo ry'uwundi canke uba mu nzu y'uwundi akoresha ibivuye mu itongo ryose canke iyo aba mu nzu yose niwe ariha amafaranga y'ukurimisha gusanura ivyo nonekaye vyagiye birononekara buhoro buhoro hamwe n'ibintu vyose bitegetswe kurangurwa muri iryo tongo co kimwe n'uwifashishije itongo ry'uwundi iyo akoresha igice kibivuye muri iryo tongo canke aba mu gice c'iyo nzu aterera ku rugero rungana n'ivyo akoresha ni kuvuga ahonye ni mu gihe haba habayo nk'amasezerano hagati y'abantu babiri ariko ntihabeho gutomora neza uburenganzira canke ibitegerejwe gukogwa mu gihe habayeho ikibazo kanaka canke mu gihe wahawe uwo mutungo aba akiri muri wo rero muri ico gihe ingingo irabisobanura neza nk'uko twamaze kubivuga yuko uhawe ikintu canke kitimuka ategeze kugifata nka nyeneco ategeze kugifata nka gwiwe rero muri ico gihe murumva yuko n'ingingo rero ya 95 duje kuvuga iraheze ikabisobanura neza ikavuga yuko mu gihe uba ukiri muri ico kitimuka urakoresha ibiba bikenewe vyose ivyononekaye ibisagiye bironekara buhoro buhoro utuntu duto duto nyene twononekaye uraduka dukoresha hanyuma ukagerageza ikintu baba baguhaye cyangwa ikitimuka uko bakiguhaye ukagisubiza uko baba bakiguhaye rero muisanzwe no kuri kino gice twa turavuga ko amategeko nta kirekire abivuga ko kuko wanashima si ningingo nyinshi ningingo burya zishobora kuba zitarenga intwi muri ico gitabo cyose rero murumva yuko uko biba biri kose amategeko aratanga ubwo burenganzira guko uyurinye n'ikintu kumva yuko hari undi muntu yoshobora gukubera mu kibanza mukagirana amasezerano ikintu kiwawe akakikurikirana neza hanyuma akanagikoresha neza hanyuma igihe cyose muzuba mwamvikaniye ko icyo kintu kiwawe cyangwa icyo kitimuka kiwawe ugisubizwa ugaheza ukagisubizwa ego rero ibiinye reka ndabifatanye n'ingingo hariho amategeko mu gitabo cy'amatati hariho ingingo zimwe zivuga neza yuko iyo umuntu abaye mu kitimuka mu kiringo cy'imyaka 30 yuko ico kitimuka ya kibayemo kigihinduka gwiwe rero ibi nashaka ntangu umuco ntihagira abavyitiranya kubera ko arico no kwita decondition ico kitimuka iyo kibanyemo imyaka 30 ni mu gihe ubukibayemo atamuntu akuryugwara ukakibamwe mu mahoro kandi ukamenya neza yuko ico kitimuka atari cyundi muntu reka tubisome mu gitabo cy'amategeko mu gitabo cy'amategeko twita code civil livre 3 kumbure niho tuheza tukabisigura neza n'abantu bari kora twumviriza bakabitahura neza iyo ngingo tuyisanga ni muri cyo gitabo cy'amategeko ico no kwita mu rurimi rw'Igifaransa code civil livre 3 ni mu ngingo yacu y'amajana 6 na 48 nayo isigura neza yuko ubaye mu kitimuka akakibamwo imyaka 30 ni kuvuga yuko ico kitimuka kica kiba rwiwe burundu ariko ni mu gihe aba yakibayemo azi neza yuko ico kitimuka akibayemo neza atawurikora mukomakoma amuryugwara muri ico gihe rero biratandukanye n'ibitsiko turavuga kuko murumva yuko iyo umuntu agutijije abagutijije nta mpamvu yo kuvuga ati nta muntu yaje kunyishuza kuko murumva n'amasezerano bahari rero nubwo umuntu yo gutiza ahubwo ati ndagutijije imyaka 50 ni kuvuga hubahirizwa amasezerano kujya aba ari rero yari umuco nashaka gutanga gatonya ntihabeho kuzitiranya hanyuma kandi murumva yuko iki ni gitabo kigenga amatongo mu Burundi gifatwa nk'igitabo kidasanzwe cyo twita le roi special hanyuma kijya naco doje gusoma ni code civil dushobora gufata nka loi générale mu rurimi rw'Igifaransa rero hari ingingo ngendegwa kwivuga yuko loi special prime sur la loi générale ni kuvuga iyo hari itegeko ridasanzwe niryo rica rifatwa ubwa mbere ugiye hari rindi tegeko rije ririkurikira rivuga mu buryo rusangi rero nuko onye numva no sigura ico kibazo mumbajije kijanye n'uburenganzira bwo gukoresha ikitimuka no kukibamwo ego murakoze
1: ego mugikani giheruka twavuganye n'ari karakiremesha aratubwira ati namu Burundi bo batandika iyo umuntu aje gushima atari mu bindi w'ugwagwa wagemuriwe ntiyamwa wenyine kandi byaraherekeza ijambo atanje gushimira kuri ka gatongo antiza cyane kuri hahantu antiza ngo ndaba nje gushimira urumva iryo jambo abaryumva bose barumva yuko aho hantu uri kuraba si wawe naho bagutijije ariko abo bayatanko manzi nta uza gushimira nta numubwira urahaba nyene ego
0: ego wanashima ibyo muvuze nivyo kuko n'umuntu agutijije nuko tuta shobora kuba ntabicishije mu buryo muri aya mategeko nyine tuba turavuga kirabujijwe kandi kirazira kikaziririzwa yuko ahantu utijijwe ushobora kuhagurisha cyangwa uhakotishe cyangwa uhatange kw'ingwate ni kuvuga aho hantu utijijwe uhakoresha nyine ikintu muwa mwasezeranye ko kihakorego n'abari kuhaba urahaba n'abari kuharima ukaharima ariko ivyo bintu kuhagurisha ivyo mvuze kwatanga kw'ingwate ntibikunda ibitandukanye rero nibidojeje kuvuga iyo ahantu habaye nkahi wawe muri ico gihe wakoresha icyo ushaka muri iyo myaka 30 mvuze rero dufatiye kuri ako karoyo mutanze ati nje kugushima burya abantu bakera bari bafise ubwenge yashobora kubona ati reka nikundwa kazi kandi byari na byiza kuko kera ibintu byari bihari amatungo yari yuzuye ubona byari byiza yuko kwerekana umutima wo gushima ko ari kugira urya muntu yaguhaye abone ko nawe yahaye umuntu ashima kandi ni navyiza burya mu mico y'iwacu gushima ni vyiza rero iyo utanze inzoga cyari kimenyetso ciza cyo kureka yuko watahuye bijya twita mu gifaransa reconnaissance uko watahuye kandi uranyugwa ni niciza umuntu yagukoreye mbere bavuga yuko byaratuma n'uwaguhaye ashobora no kugira undi mutima wo kuvuga ati uyu muntu ko ari umuntu ashima ari umuntu w'umwana mwiza ariko ndamwongere nibi nibi nibi
1: ndamusaturira gatongo ndakamugabira
0: yego zara nashika mbere akavuga ati hajya none nagutigije wo nkorera kan ibi nibi hazocakwegukira cyari kimenyetso ciza mu bisanzwe yego numva rico onye no bivuga ko bo hanyuma hariyo ikindi narimije kuvuga kijanye no kutagurisha canke kudatanga ingwati ni kuvuga muri ico gihe tubisanga mu ngingo ya 94 y'igitabo nyine kigira amatongo bisigura neza yuko ufise ububasha bwo gukoresha ikintu canke kukibamo haba hari ivyatemerewe na cyane cyane ko twamaze gusigura neza iyo hari amasezerano niyo yisungwa ariko mu masezerano birashobora gushika amasezerano ntatomore neza uwahawe ico kitimuka ukungena azogikoresha ukungena bizogenda n'ico gihe twavuze nti ingingo ya 91 n'ingingo ya 95 nizo zica zisungwa nizo zica zitanga inyishu muri ico gihe twamaze gutanga umuco ingingo ya 91 iravuga yuko ibiba biraho muri ico kitimuka ni kuvuga twatanze nk'akarorero kuvyimburwa muri ico gihe ivyimburwa cyangwa umusaruro uvuye muri iryo tongo ukoresha ibikwiranye n'ivyo ukeneye hamwe n'umuryango wawe ntukoresha byose ntucu vyita byose ngo ni gwawe kuko na nyene byo birashika akaba abikeneye ko ico ni cyambere hanyuma indi ngingo ya 95 twavuze ni kuvuga yuko iyo uhawe ikintu ugifata neza nka wewe nyene co hanyuma ugakora ibikenewe neza ukakibungabunga ari utubazo tugiye turaba wenyine ukadukemura ukadusanura ari ibyononekaye ukabisanura hanyuma ikintu uko gihawe ukagisubizwa nkuko wagihawe rero ahanini nubwo amategeko atavuga ko birebire murumva yuko ubwavyo birikwiye ego rero mu majambo make numva ari uko nyene biri no bisigura
1: ego murakoze cyane nibaza ko ariko baravyumva ariko bamviza ko ni kiganiro bongiye kwibutswa ingene umuntu abungabunga ivyo yahawe kugira ngo abikoreshe canke abibemwo y'umuntu aronse ikintu abamwo birasaba neza yuko akibungabunga nkuko mubitubwiye hanyuma rero ariko arakibungabunga nibaza yuko bishitse kikagira icyo kiba bitamuvuye ko aca bigenza gute
0: ni vya bindi twavuga iminsi yose iyo umuntu aba yaguhaye ikintu ukibemwo ufata bwa mbere na mbere ufata kuri nka nyine cyo ugifata nka gwawe rero burya iyo habaye ikintu utagiteguye dufate haciye hagwa nk'imvura y'isegenya irimo umuyaga mwinshi amabati uba mu nzu amabati aragurutse muri icyo gihe harabamo agatima bumuntu kavuga ati uyu muntu ari ibikorwa nshoboye kiwereka ndavyikorere ndabikore kanatsi ndabona shima burya biza kugufasha wewe uba muri iyo nzu kuko nyeneyo wumva abafise ahandi aba ari mirima urakeneye kuyibagarira kuko urumva ko na wewe ku mwanya runaka imirima imaze kwera hazogira nawe ivyo ukuramwo bifasha wewe n'umuryango wawe rero muri ico gihe nico gituma twavuze ati kitimuka ugihawe ugikoresha nta nyene co ukakibungabunga hanyuma ari inzu canke ari ico wahawe haba hariho urwandiko rwerekana ivyo usanzemwo ivyo ukavyubahiriza ukabifata neza gutyo ugashobora nyene kubahiriza amasezerano nkuko muba mwayanditse hanyuma na nyene ikintu canke uwaguhaye ico kitimuka nawe nyene kumva ko muriwe ivyiwe vyubahirijwe ego
1: nuko rero twari dushimire umutumire wacu kuri iki kiganiro adushikirije kuvyerekeye ububasha bwo gukoresha itongo ry'uwundi no kuribamwo sinzi ko haciye urangiza asoterako amenyesha ariko batwumviritse
0: ego murakoze cyane nkuko duje kubivuga ni kuvuga iyo umuntu hawe ikintu cy'uwundi twamaze kubisigura kera niho mu myaka yahera ya matungo yaragihari ibi byari byoroshye mugabo uko iminsi igenda ubuzima ubugenda burazimba ubugenda burazimba rero nuvuga nti ubu niho bamwe bakunda kuvuga ngo amatongo yararyoshye kubera imanza nyinshi usanga zerekeye amatongo. Rero ni ikintu cya mbere nashaka kumenyesha imbere yo gusozera ni kuvuga amatongo yose yaba amatongo agengwa n'abantu, amatongo agengwa na Leta. Ni kuvuga dukwiye kumenya kwanza amategeko ayagenga, tukamenya amategeko icyo avuga by'ukuri. Hari imanza usanga ziba zitabirizwa kuba ariko ugasanga bipfa kutamenya kw'abantu, kutamenya amategeko, kutamenya icyo amategeko avuga. Hariho n'izindi ziba bisaba ko sentari tatura, ugasanga hagiye harabamwo utunenge twinshi ku bijyanye n'amatongo. Ariko kuri kino kigo rero turiho turavuga yaricho mwayimuvuze ati imbere yo gusozera noshikiriza novuga nti iyo umuntu waguhaye ikintu akagubwa uburenganzira nuko wewe nk'ugihawe ukwiye kugira umutima runtu ko murumva ikintu cy'umuntu. Iyo umuntu akwizeye akaguha ikintu ciwe kimukurikiranire hama ugifate nka gwawe hanyuma ubahiriza icyo amategeko avuga. Kuko kutubahiriza amasezerano bishobora gutuma ayo masezerano ahagarara. Kandi murumva muri uwo mwanya nawe wenyine ubwawe utangura guhomba ubwa mbere ni wewe nyine ubwawe uba wahawe icyo kitimuka. Rero murumva yuko neza na neza dukwiye kumenya kumwe dufata iby'abandi neza hanyuma na nyine ibyo akumva ko atekanye atekaniwe.
1: Yego. Murakoze cyane, tuyadushimire umutumire wacu Maitre Nizigimana Fabrice Trokenguruki.
0: Yego, nanjye ndabashimiye cyane ku butumire bwanyu.
1: Tumwe dushimira nawe warutse yomi nizeye neza ko kukurikirana ibiganiro uri kuvuga iby'amategeko bizogufasha kugira ngo ntiwirwasesagure utwawe ngo uri kuburana kandi kumbure warumvise icy'amategeko avuga kuri ibi na biriya. Kubikurikirana byo kugirira ikimazi kandi bikabica ku masahamirizi atandukanye kugira ngo umurundi wese ashikigwe n'ibi byerekeye amategeko. Araturaba ibiganiro kivuga nanjye arandaba nabarakuraba tugire ibihe byiza naho bitaha.

0: Ubuho defax igitito nico uracyumvise igitito.
1: Oya ni haraho gutuma umwana.
0: Ego muri ico gitito urumvise yuko cari gitito cuyu mugore, uyu mugore yankabana sanze muri ugo rugo akabahora na cyane cyane ubwo bwiza kandi uzi yuko bwiza butangwa n'Imana.
1: Byari byoroshe.
0: Ego. Urumva ko byari ibintu bikomeye cyane. Ego muri iki gitito hari ikintu washoboye kumva mu gaba defax.
1: Oya ni byinshi. Ni byinshi. Urabona uwo mugabo?
0: Ego.
1: Nyine kuvyara abana babiri. Agapfakara.
0: Ego.
1: Akaca yiyumvira kuzana uwundi agira kabiri kuko yabonye ati sino kuguma DJ nyene.
0: N'umuryango waramubujije ati yamara naho zana uwo wundi. Ati azohava afata nababo bana.
1: Atuwa bire ntangana no wa ntasa no wa mbere.
0: Ego.
1: Ariko arabirengako.
0: Arabirengako. Ariko tukiri ngaho nyene. Kubwawe wumva abo bantu bamubuza kwizanira uwundi muntu bari bamurenganije nabo nyene.
1: Oya. Turaho. Turumva ko batari bamurenganije. Kuko urumva ayo byakweza. Je gitwandaza ko batamurenganije. Nibaze ko yobo bakwipfuza neza ko yokwicara. Akaganira neza n'uyo yashaka kuzana. Birashoboka n'abana kwa bari bakiri bato atarashoboye kubarera.
0: Canke bakaba bari bazi imico n'imigenzo uyo muntu yaragiye kuza.
1: Ego. Atashuye kubumvira.
0: Ego.
1: Aho none ukubaza yuko batari bagize nabi. Ego.
0: Ngo aramuzanye aramuciye amahani wa mugore ati ego kabisa babana nzobarira. Ariko ibyo yemeye sivyo yaruhiye gukora. Urumva yuko yaruhiye gukora ibara agahakwa kwica umwana sanze muri gwaruko.
1: Ikari ya mwishi banira kinga.
0: Yari ya mwishi.
1: Yari ya mwishi.
0: Ego reka tugende ningogana ningoga kugira ngo duhave duhakanye bariko baratwumviriza nabo nyene bashobore kutwakura dushobore gusangira ikiyago. Mbega uri kuraraba uyu munsi abantu bameze nk'uwo mugore bariho.
1: Bariho. Bariho abenshi. Baraza kandi bazi baraza mu ngo kandi bazi yuko baje kuba abakabiri baje kurira impfubyi basanze. Basanga basanga mu ngo rugo. Ariko yahashika yagirwa ubuntu akahabyarira. Abana bagacika babewe gusa.
0: Yego.
1: Baba ntakenere kubambara. Baba ntakenere kubafungura. Baba ntakenere kwamirwa neza kandi ari we yabasanze. Abo barahari rero kandi baragwiriye.
0: Ego Odifax kubona nk'uwo abaje muri ugo rugo agasanga habandi bana ari gihasanga ba bana baciye ubwenge nk'uko bivuze canke ari beza gusumbya wowe abyaye nk'uko byagenze uyu mugore. Mbiga agize tireka nikundira biwanje wumva yo bagize nabi narije umuntu wese yatekereza gukunda twiyo.
1: Oya abagize nabi cane cane. Abagize nabi kuko ahubwo bajya abana.
0: Ego.
1: Niwe arakwiye kubabunga bunga. Niwe umubyeyi. Umubyeyi asa n'uwundi.
0: Ego.
1: Ego. Yategereza kuba umubyeyi na nyarya ndetse abari baje kubabera umubyeyi mu rugo yogerageza kubakunda akabakorera byose akabayibagiza amarira nyina wabo aba barabuze.
0: Kubwawe tiyo umubyeyi yomera gute ka Odifax?
1: Umubyeyi n'ufata abana bose akabashira ku rugero rumwe. Akaronse akabashira bagasabikanya.
0: Ego.
1: Yego akabarima mu

0: Hallo. Hallo.
1: Yabumba.
0: Amahoro amahoro amahoro nire twakuyu rihe.
1: Ndikunge ndamuka nihura.
0: Kumwe ngandu shaputse mugabo byageze gute wabuze rimwe.
1: Ngo iba uyu muzi kwe ndumvumengwa ntibigenda neza cyewe ndahinda amakuka ikiramwe. Ndumbu za ukarini mbongo sinogenda na simenda rinzi kwa museze ye kwa mbiye.
0: Oya, baga sabi, yunumu baga sabi, dushe tutegereza kukavuza.
1: Eza, mbele manu mbisi mengu mutima aruke ngo sinogenda na simi.
0: Utibara, atibara ugaye.
1: Iba, kana ingi toko mbiye kabisa.
0: Oya, niyo tukiri, tulashisi chasi gara iminota mirongi tatu, ni nwi?
1: Oya, ndumbu minu wiki genda neza, tuwata kuyaga, tuwatira mana kabisa.
0: Sawa, sawa, tukwa gireru?
1: Mwamere kuri wewe nyene mari muro.
0: Yego.
1: Abansubiye kuri inkuru na Yohana nabikora ingamu gisaye. Abansubiye na rubangaha nyene mu gisaye. Abansubiye na papa na mama n'umusiri wa mwene wacu n'umusiri wanze yibereye mu mugendo. Abansubiye ibereye ikibondo na mwene wacu ari ajya mu Kanyosa na bene wacu bari muri Kenya. Amakaririmbo
0: nakahe
1: eba adeta kimwe kimwe
0: uraza kukumva inyuma ya karirimbo kazimya Imana inkunda
1: eba taho niko